0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Laking tulong sa atin ang Premium D3. Ba ang VC at energy na nilang ito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Baang lisi at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapipili sa mga butika.

Spirit FM. Access granted.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Iba ang busy at energy na nilang ito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bangko.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago!
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ang busy at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili

0: Shell Z Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell Z Travel App.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: MD3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Spirit FM.
2: Best friends!
3: I'm Boy.
4: I'm Brenton.
5: I'm Aaron.
6: Ako si Jeff.
7: And

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko.

TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: Spirit FM. Access granted. Premium D3. Ang bago.
1: Ako si Carla. Hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Tandaan, ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa at ng himpilang ito.

TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaw sa kanaroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
3: Ang mga misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Sa kamayayan na ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan,
5: ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
5: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
0: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
3: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
3: Manalangin tayo.
2: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
3: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
3: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
3: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
2: Siya nawa.
3: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
2: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
6: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
7: You have been listening to DZSB 104.1 Spirit FM, a commercial broadcast radio station owned and managed by G242 Foundation, a member of the Catholic Media Network. DZSB FM is broadcasting at 104.1 MHz, operating daily from 5:30 a.m. to 9 p.m., with the power of 1,000 watts. Studios and transmitter site is located at DZSB 104.1 Spirit FM Building, Durian Street, Lalid, Calapan City, Oriental Mindoro. 104.1 Spirit FM is maintained by First Class Radio Telephone Operator, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Ryan M. De La Cruz, with license number 95-1PNCR-15212. This is DZSB 104.1 Spirit FM. now signing off.

ng anghel ng Panginoon na si Maria at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Safe Drugs mo lang. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMAR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
5: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
6: Kasanggang Engimar Camonias.
7: Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
10: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
11: Good morning!
12: I wouldn't.

0: kasanggah at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasanggah. Kasanggah at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasanggah.
1: Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
1: Jimar Camonias.
2: Camonias.
1: Camonias.
3: Kasangga at kalusugan kaiiwan. Kasangga at kalusugan.
4: Good morning!
5: Magandang umaga!
6: Magandang umaga!
5: Magandang umaga! Ito na ang inyong kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
5: Engimar Camonias.

0: At good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa ating mga taga-subaybay saan mang sulok ng ating lugar. Welcome po mga kasangga. Welcome sa programa Kasangga't Kalusugan. Siyempre sa ating mga minamahal na mga suki saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga nating nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Kapag ganitong umagahan eh, talaga namang iba po ang simoy ng hangin. Iba po yung klima, ano po, iba talaga. Medyo malamig eh. At kailangan nating humigop ng mainit, ha? Ng mainit, masarap na kape. Siyempre, nariyan po ang Mark Cafe. Yung pong may agaricus, blasimoril mushroom, may panax ginseng, ano? Saka may spirulina. Yung pong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At itong paborito ng ating mga parents, siyempre naman ang Mark Cafe with brown rice extract. Itong sinabi nilang ang sangkap ay masustansyang extract ng bigas. Wow! Yan po ang mga paborito ng mga taga-Bicol eh. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Mag-ingat palagi. Ah. At yung ating lahat na nakikinig, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo. Yung ating mga lola, mga senior citizen, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ano man po ang ginagawa natin ngayon, sana po'y lagi kayong malusog, nasa mabuting kalagayan, ligtas anumang uri ng kapahamakan at may malusog na ano, na pamumuhay. Siyempre naman, kahit baga naman sino gusto ng maayos na pamumuhay yan eh.
2: Correct!
0: Kaya kumusta po tayo lahat? Welcome po mga parents ko ha. Yung mga tagapakinig natin lalo po dito sa ating lugar sa Calabarzon area. Grabe yung mga baha ano sa Calabarzon area. At dito po sa Kamay Nilaan ano po at diyan sa may bahagi ng Kalakahang North Luzon. Kaya mag-ingat po tayo palagi ha. Mag-ingat po tayo talaga naman ha. Grabe yung nabasa ko dun sa ano, napanood pala, no? Yung sa video, yung bagang gumagamit sila ng drone. Ano po, at talaga mang nakita po ang mga kalbong kabundukan. Yan po ang nagbibigay ng malaking baha sa kalupaan, lalo sa mga mababang lugar, ano? Wala nang pumipigil na mga puno. Ano? Wala nang pumipigil na mga puno sa volume ng tubig na nanggagaling naman siyempre sa ulan. Yung po bagang mga ugat ng puno, yan po talaga ang pumipigil sa tubig, mga parents ko. Ano? Sa halip na malaki yung volume na bumaba sa kalupaan o sabi nga ay doon sa kapantayan, doon sa kabayanan, eh sa halip na malaking volume, hindi po agad sila makakarating kapag nariyan yung mga malaking ugat ng puno. Sila yung pumipigil. Sapagkat kapag maraming ugat, may mga lugar po na doon sa puno na iipon yung mga tubig. Ano? Tapos utay-utay po siyang bumababa at nasasala ng lupa. Kaya nagiging inumin nga yan eh. So kaya nagiging malinis po yung tubig. Unlike po ngayon mga parents kong minamahal, wala na pong puno pag bumagsak po ang ulan, anong kasama? Hindi na po sustansya ang tubig, yan, hindi na mineral kundi putik. Ah, may putik na po yan, marumi na po yan, tapos malaki pa yung volume. Hindi ho mapigilan sapagkat walang puno, kaya ang laki ng tubig na bumababa sa kabayanan. Yun po yung nakakalungkot, ano? Yun ang nakakatakot. Kaya mag-ingat po kayo ha, kapag kayo po ang kabahayan ay malapit sa kabundukan, tapos yung bundok ninyo ay kinakalbo, tinatanggal ang mga puno, minimina, ay kayo po yung mag-utay-utay ng umalis dyan. Delikado po yan, ha? Pagbagsak ng tubig sa inyong lugar, sigurado po malulunod kayo dyan, ha? Makakatakot na po ngayon ha, nalubog po ang mga kabahayan dahil sa mga putik na nagagaling dyan sa may kabundukan at hindi na po kayang pigilin ng mga puno o ng mga ugat ng puno. At yun, nabulusok bigla. Nakakatakot na po yan mga parents kong minamahal. Mag-iingat po tayo ha. Ito po na may paalala lang sa ating mga parents na nasa kabayanan na ang ating malaking kabundukan ay tayo nasa ibaba eh. Kaya itong ating lugar ha, ano ba ito? Itong ating bundok ba na ako, dapat yan po'y maingatan. Talaga namang damay po ang Lucena, Sariaya, lahat ng karatig lugar. Eh pwede po yung malunod ha, dahil sa laki ng tubig na ibinababa ngayon ng ulan. Ano? Na ibinababa ng langit ay kapag nawala yung pumipigil dyan ay sigurado po bulusok po yan. Huwag na nating indayin yung mga story noong una pang panahon na ang tubig po ay malaking volume na bumababa mula po sa bundok Banahawan eh. Sana po wala nang mangyaring gano'n sa atin. Ingatan ang bundok ha. Huwag kalbuhin, huwag kuhain ang mga kalupaan. Nakakatakot na po. At yan naman talaga na may pinoprotektahan natin ano, ng lahat ng ating mga kababayan na aayaw sa ganyang mga pangyayari. Hani, nung una nga pala, anon, tandaan nyo yung Infanta Quezon, ano? Naalala ko tong Infanta, ay talagang muntik na ako dyan, mga parents ko. Yun namang troso ay pinagpuputol. Ah, troso ba? Yung mga kahoy pala ay pinagpuputol, tapos naging troso. Sa dami ng troso, bumulusok sa Kailugan. Nakadamay pa yan ng mga tao, hani. Tandang-tanda ko yun eh, talagang namuntik na kami dyan mga parents kong minamahal. Ano? Pero sa awa naman ng Diyos eh, hindi naman tayo napinsala. Kumbagay nakaalis agad tayo dyan. Ano? Kaya sa ating lahat, good morning, malusog na umaga sa ating lahat, sa lahat po ng nakikinig. Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning. At sa Calabarzon area, Mimaropa, Kabikulan, Kabisayaan, good morning. Sa Kamaynilaan, malusog na umaga po. Siyempre sa ating mga tagapakinig dito sa bahagi ng Kalakang North Luzon, good morning. Central Luzon, hani. Maganda umaga po sa ating lahat. Dagang salamat sa ating mga tagapakinig. At itong ating mga taga Samar Province at Leyte Province, good morning po at kumusta po tayong lahat. Ha? Salamat sa inyong pagtangkilik ng masarap at mabisang markape dito sa ating lugar sa Kabisayaan, hani.
2: Maraming salamat
0: at dito
2: po
0: sa Kabikulan. Grabe ang mga taga Bicol region. Salamat po, ha. Ngayon po ay pumasok na ang buwan ng September, hani. Pumasok na po ang buwan ng September. Abay, may beer na. So, pwede na magpatugtog ng Pamasko, hani. May beer na eh, ano. Sabagay, may November pa naman, ano. Dapat pala yung ating buwan ay ano muna, hani, nauna dapat yung November bago September. Dahil naipit po yung November eh, siyempre tayo'y magninilay dun sa mga nawala sa buhay natin na pamilya o kapamilya. November 1 into yan eh. So sana nauna na yung November para hindi ipit sa lahat ng buwan ng may beer, ano. Parang November, September, baliktad na ano. Ano pang kasunod, October, December, ano, sana ganun ano. Ay siguro ipit. Pero ano, mga parents kong minamahal, para bagang ang hirap baga ng patugtog ng September, magkapatugtog ng Pamasko. Bagamat may beer na, talagang malapit na po yung Kapaskuhan, ano. Kaya lang magpapatugtog tayo ng kapatugtog, mayroon pa namang parating na November. Hindi pa tayo pwede magsaya ano kapag September, hani. Hindi pa pwede magsaya kasi may November pang darating, magninilay pa tayo eh. Kumbaga, dadalaw pa tayo sa ating ano, sa ating mga ano, puntod ng ating kapamilya, hani. Kaya baliktad ano. Sana ang ginawa November, September, October, December. Bakit ako marunong pa? So yun lang, joke-joke lang at napag-usapan lang. Good morning po. Tayo pa'y mag-mark up eh, ha, mga parents kong minamahal, para tayo malusog. Huwag nating isipin yung ibang produkto na hindi makatutulong sa atin. Dito tayo sa makakatulong sa atin. Ano? Ang mahusay po talaga Mark Cafe. Itong ating Mark Choco at Mark Cafe with brown rice extract para po sa mga inumin sa umaga. Hani. Salamat po ng marami sa atin lahat. Uy, mga taga Infanta Quezon, good morning. Ingat po tayo palagi, ha. At iba yung bagsak ng ulan, eh. Medyo grabe siyang mag-ipon ng tubig, ani. Ang grabe ang mga baha talaga. Hindi ako maka-move on doon sa mga baha-baha. Talagang swerte pa rin ang Lucena City. At hindi nakakaranas ng ganyang kalalaking baha. Pero sa iba, lubog na ang bahay. Hubong na lang natitira. Sa Kamaynilaan, grabe ang mga baha. Kaya mag-ingat po ang mga nakikinig. Kung sakaling nakikinig po kayo at apektado kayo sa mga baha, ang paalala ng ating programa, lagi po kayo mag-ingat. Kung maaari, gumawa na kayo ng inyong mga bangka. Hani, di po ba? Mas maganda may sariling bangka para pag bumaha, sakay na lang kayo doon. Hindi yung nangangapit kayo kung saan-saan. Pero pag malaki ang tubig, nakakatakot, hani. So, yun po, mga parents kong minamahal at mag-ingat palagi, mga kasangga. Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala. Yung pong numero natin na tinatanong lagi. At tama naman po yung message, kung tama daw yung number. Ano po, tama po yan? 0933-214-5288. Yun po ay sa Sun. Ngayon po, meron tayo sa Smart. 0918-277-7788. Pwede kayong tumawag, magminsahe. Basahin ko po yan, mga parents kong minamahal. Maraming salamat po. At malusog na umaga sa atin lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Kasanggang Inji Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Gamer, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
5: Ang sarap naman ng pag-ibig mong yan, ate, sa ating Mark Jules. Huwag kang aalis. Tuloy-tuloy ang ating programang Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Angie Marcamonias.

0: po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Marami tayong mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Bicol Region. Kabikulan, ang sabi nila, Kabikulan. Marami po ditong mga kasangga natin ang kumukonsumo ng ating mga produkto mula sa JMR Herbs Incorporated. Lalo na po yung isa nating kape, ang Mark Cafe with Brown Rice Extract. Ano po? Tapos yung kauna-unahan na produkto natin na talaga namang nagustuhan ng ating mga parents, ito namang ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ano po? At ito po ang kaping ang sarap ng natural na nagustuhan naman ng ating artistang sikat. Siyempre naman, si Ian Binerasyon po yan. Ano? Noong panahon po na kainitang ini-endorso po niya yung ating produktong ito. Napakahusay po ng kaping ito, mga parents kong minamahal, sapagkat yung mahusay na Agaricus Blase Morel Mushroom, ito po yung edible mushroom, ha? Yung kinakaing kabuti na kung saan ito po ay nagmula pa sa bansang Brazil. Yung extract po niya, powdered form, ito po yung ginamit, ha, doon sa ating pagbuo ng isang inuming kape. Ito na nga pong produktong Mark Cafe, mga parents ko. Ano? Itong kabuting ito, mga kasangga, talaga namang sumikat sa pagiging mahusay sa kalusugan ng ating mga kumukonsumo nito, sapagkat ito'y mababa sa calorie content at pwede pong makatulong, mga parents kong minamahal, sa pagkapalakas ng inyong katawan, ng inyong immune system at ng inyong resistensya. Napapag-usapan po natin ito palagi sapagkat ang hinahabol natin dito ay yung visa po nung mga sangkap, mga parents ko. Ano? Ito'y numero uno din kapihin ng ating mga kasangga sa Bicol Region. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat, ano, sa mga taga Bicol, sa mga taga Samar at mga taga Leyte, sapagkat itong kaping ito ay kanilang paborito, ha, sa kapihin sa umaga. At ito naman ay sadya ng napakahusay. Yung pong tamis nito, yung sinasabing natural sugar, hindi po ito nakaka-trigger sa pagtaas ng inyong sugar, hindi po. Sapagkat ang halos nakatutulong po dito, yung pong tamis din ng isang uri ng mushroom, mga parents kong minamahal. Ano? Actually, kapag tayo po ay wala ding tamis sa katawan, lalo kung mababa yung ating sugar, ay delikado pa rin po. Kaya nga yung mga matataas ang sugar tapos ay biglang nangangatal, nanginginig, nagugutom, ay inuunahan po nila ng ano, ng soft drinks. Ano? Umiinom sila ng soft drinks para maibalik. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng balansyado ng ating katawan. O dapat balance po at kailangan pa rin po ng pagpapataas ng sugar kapag sobra pong baba. Ilalagay dapat sa tamang antas po yan. Ano? Kaya malaki po ang naitulong nitong ating produktong Mark Cafe, eh. Sa totoo lamang, mga kasanggahan, eh. Bagamat sinasabi po nila, napakaliit naman ang percentage po ng sugar ng ating produkto. At saka hindi po yan hindi makaka-trigger yan sa ating diabetes. Kumbagay, pwede pong makatulong para ilagay sa tamang antas yung ating blood sugar level. Ano? Kaya andyan pa rin po yung ating produktong Mark Cafe, bagamat nagkaroon po tayo ng sugar substitute, yung nga pong Mark Stevia. na inilagay naman natin sa ating Marcapi brown rice. Kung ang tao po'y nasasanay sa ganyang mga pampatamis na nagmumula sa stevia, wala naman tayong problema doon. Balang araw siguro itong ating 5-in-1 plus 1 ay masamahan natin ng stevia para sa kasiguruhan ng ating mga parents na siyempre kahit papano malaki yung impact ng stevia doon sa ating Marcapi brown rice eh. So magagawa rin natin yun mga parents ko. Ano? Kaya darating po ang panahon, yung 5-in-1 natin po, sinisigurado ko po sa inyo, magkakaroon po yan ng stevia. Inaayos lang po natin. Huwag po tayo mag-alala about sa diabetes natin. Sadya na po tayong may mataas na blood sugar. Bagamat sinasabi ng mga doktor na iwasan na po ang mga pagkain nakatataas ng ating sugar, kaya iniwasan po natin. Pero sa produkto natin, marami pong nababalansi nga yung blood sugar level nila eh. Sapagkat balansyado siyempre mga parents ko. Ano?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: At nariyan naman yung mga sangkap niya, lalo po yung Agaricus blasimeril mushroom, yung Panax ginseng, tapos yun pong spirulina. Sa bagay, mayroong humihiling din siyempre ng kaping naka-stevia lamang, kaya lang siyempre naiiba po yung lasa. Di mali po, darating po ang panahon, maayos po natin yan. At mayroon tayong Marcapi brown rice with stevia, saka yung Marchoco stevia na po yan eh. Mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya nariyan lang po yung ating produktong paborito sapagkat yung mga tao namang wala namang diabetes ay talagang ang gustong-gusto po nila itong ating produktong 5-in-1 plus 1. Ano po? Ito na nga po yung Marcapi na ang sarap ng natural. Ano? Dahil malaki ang itutulong sa kanilang kalusugan. Ano po? At itong ginseng root extract na ang tawag natin Panax ginseng, ito po ay isang uring halaman din na tumutubo po ito karaniwan sa bansang Korea, sa northeastern China at sa mga malalayong lugar sa eastern Siberia. Ang ugat po ng ginseng ay ginagamit bilang isang medicinal plant para sa iba't ibang uri ng karamdaman at nakatutulong din para mapaganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. Yan po yung Panax ginseng. Maganda ang blood circulation ni nanay at ni tatay. Ano? Kapag nakakainom ng masarap na Marcapi 5-in-1 plus 1 na coffee mix. Kasama na rin po ang spirulina. Ito namang spirulina ay superfood na ito'y pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan naman ng ating katawan, mga parents ko. Ano? At isa itong uri ng halamang lumot, spiral shape, na nagtataglay ng 65% protein at amino acids. Ito'y napakahusay na klaseng halaman sapagkat ito'y nagtataglay ng omega 3 at makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagtaas ng ating bad cholesterol at nakatutulong din para mailabas ang mga toxins sa ating dugo dahil mataas ito sa chlorophyll content, mga parents ko. Ano yan? Yan po yung Marcapi 5-in-1 plus 1 coffee mix na paborito po ng ating mga kasangga sa buong bansang Pilipinas. Ano po? At yan po ang talagang kapihin nila sa umaga. Masarap itong kaping ito eh. Ah, masarap itong Marcapi 5-in-1 plus 1 coffee mix, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya dapat ito po yung ating laging bilhin sa merkado. At marami pong nakakagusto ng itong klaseng kape. Ano po? At yung parehas na Marcapi na At tulad ng isang kape natin na may brown rice, may iba ring mga suki po yan. May suki ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix at may suki rin yung ating Mark Cafe with Brown Rice Extract. Tapos yung Mark Choco, may suki din po yung sarili mga parents ko. Ano? Kaya sa ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng piniling produkto sa inyong tahanan. Ito po yung ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 at saka yung Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Tapos yung Mark Choco, mga inumin po yan sa umaga. Mga parents kong minamali. Hindi kayo nagkamali. Congratulations sapagkat yan ang inyong tinatangkilik na produkto sa merkado para sa ating pagpapalusog. Ano? Kaya maraming salamat po sa inyo. At nawa po'y pagbaba natin ang tahanan at tayo'y mamimili, tayo'y bibili ng kape, hanapin natin ang produktong Mark Cafe brand dyan po sa mga tindahan malapit sa ating mga lugar. So yan po mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat na nakikinig sa himpilang ito at sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan!
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan. So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday, mga parents kong minamahal.
3: Happy birthday! Woo!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal para sa ating mga nanay at tatay.
4: Congratulations and celebration.
0: So yun po at maraming salamat sa ating mga nakikinig, sa mga may karamdaman ngayon. Gusto po namin kayo gumaling. Ipagdasal natin sa pong lumikang ating karamdaman. Tiyak gagaling po tayo. At sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Para sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Irvin Enriquez. Sa research naman, nariyan din naman ang ating Kasanggang James Banyaga. Ano po? Ako po ang lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapulusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM. Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa.
1: At magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel. Premium D3. Ang bago.
1: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ang busy at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.